0: idan sai nan tanko wanda ya masa lakabi da suna kitan biki yana dauke da dada dan wakoki masu sanya zuka
1: wanda ya soke kin so shi sai ku tafi hakin shi kula da sirrin shi duk karfi
2: kitan biki ya dauki sabon kundi na usainin danko mai wakar basaja za ku iya samun sa a kasuwanni da gun tabtab ko kuma kanzaya apple physical center kasuwa afawon Kano ko kuma garabawa ya kama haka sibili ta fa sibili ku biya biyu ta shi kida tara kidan biki yana nan a kasuwa.